0: foi bravo o bagulho.
1: Mivaha ke smisho galgume bi dakamun dani mire mis media ga peture dogu malumat ke sabu miteme kurane de vyasarta ke ko bato me balal ne argume mi sarhat gati baveri na vaha dakala en shokore me kendani a komere ge shoge sargume ara khas samawlu ka ay ko kure me dani mire ge shoge sama mire sama argume dakkan je he waram muhim vaha ke ka ko kure me dani mis media ga peture dogu malumat ke sabu miteme kurane de vyasarta ke ko bato me balal ani ama vara gina nedeve boriti asarota gabul nukureve pada argumenta gabul kuran dati eta kama kay ba kurmet lanche pada kankam ge sabam argumen huttu anche kankam me kankam ki mis media ki me dalgumen ge dirulum ke boru bayaka ve pawair ege zariya en peture dogu wahaka taka kanali ge hage ge ta khilaf malumat ge sabam mitame no hanu boriti nedeve asarotan eba kore bay fahara tajriba kar bebe from me vidalo ne bay fara hama nafsani go tum vese ba balika shi bay kan ba ve me pada kan kam ge sa babum waki waki parudun na be go tum vese no ta aila ta ka be go tum vese de do go me peture do go wa ta ge sa babum kala ta kam ka kurmet lang ba chehi